Mwen kakada sou media sosyal, li pi apwe di nom kon sa. Ali, lokay maye, maye menm kalite pi ou, sou sa anvole, maye anvole. Sou ni jabal, gadi pou an fam ki ni an lot nom osi, paske menm sa wak afe ya, I kek kon menm bagay la. E pi sa afe siyes. An pale di sa, di mwen di bel bonjou pou tout se nom la ki ka leve bo jabal yo bon matin. E pi diye beni se fam la, ki ka aksepte se ma ou ya ale dorme bo jabal la, e pi vie. Ni an bel bonjou ton.

l'opsyon pou ka loue se plas sa la. E pi yo si di, menis ki nou eskonsabilite pou local government, Honorab Severson King, se li ki ha ni menis li, ki ni eskonsabilite pou sa distribute se l'ajan sa la. Minis Agricole Honorab Lisa Joyeux di kon sa klima ka chanje, ka afekte fama set lisi. E pi jaden yo, ka di kon sa paske pa ni an pil dlo, poason pa ka vini, manei do atet vini, e pi sa nou ka ni, nou pa ka ni kalite manhe e pi podwi. E ka di kon sa zafen nou pa ni dlo, e pi flodin, e pi limet ki ka moutre, e pi tout se les ot bagay sa la, ka fe bagay pli difisil, e pi ka fe manje pli chè. E te ka pale la sou prezentasyon a kote UNICEF te ka ni ka fe yon examinasyon la a sou klima ki ka chanje e pi ki manye I ka afekte jen moun. Sa, la te konfos sa la te ka pwekou la an set disi la se jou pase ya. E pi yon nouvel sport nou ka we kote set lisi ha apwete yon an jen nom ki kay la kay kodwi ko technical director. Yo ha apwete misi Myron Louis ki kay kumase li 1er septem. Myron Louis se sel nom set lisi ki ha kini an grade A an zafè coaching epi se li zot se matye sa la. Misye li di twe eksite pou ni pozisyon nouvo sa la. E pi kagade ki manye li e pi asosyasyon foutbol a set lisi. Sa chanje manye foutbol ka ale set lisi. E pi pou ka fe developman ka mene tout moun ansam pou avanse za fe foutbol. E pi a pala di foutbol do to a jen nom ka ale la patisipe a dan tounman mondial foutbol ki ka pwen kou la an Azerbaijan. E pi sa ka fèt posib la pa FIFA. Sa se kote nou ja vini an bout nouvel e pi sport pou bon matin. Lè nou vi tout alè se di kon wè, mè avan sa, an nou gade sa ki te la an tèt nouvel. Pye di kon sa, Premier Ministre la di kon sa, yon an se pli go disizyon yon teni pou fè se aksepte dipoti soti lè mè wik. E pi moun ki de ka van bo vende zaket la jan ja pa wè pou yo sa distribute. Bon, an di kon wè la, bon matin, pou jòz, Premier Ministre la, nou tout sav, pou pa teni an chwa, an bagay sa la, nou tout sav, ou teni pou aksepte, ou pa te sa di, ma pa ka aksepte, paske, sou te fè sa fwa, mwen de kay tape kon adan, apil problem, e pi, l'Amerik, paske, yo dou kon sa, ou ni pou aksepte. Bon sav, se sel kote, ki di kon sa, yo pa ka aksepte, E pi sa se Antigue. E pou sa an pil moun ki ni vize yo, an pil moun ki ka ese gade pou vize l'Amerik, yo pa ka hen ni soti Antigue. E pi yo ka ese gade sa ki ni vize pou tuye vize. Nan mwen yo ka mette pressure mwen doui. E pi se pou sa dene fwa mwen ti di kon sa, si se moun sa te ale ko CARICOM, nou kwen te kay prime, pase chak moun ka, chak peyi ka ale pa ko yo. E pi, mette a pale a sou sa kwa ma kade yo kwa a sou video a ki ka si chile. Bon, sa mwen pe mwen pa pe kompon nan. Ou di la jan, ou te di ou te promet bay se moun nan, ou ha mette yi la. Mwen ka di ou pa sap ki manye kay distribute, kome chak moun ka jwen. Kwa ki manye ou fe sap kome la jan pou mette la, bay se moun nan, e pi komon ka bay yo. Fè sa a fè siyans ban mwen, souple, misè Premier Ministre. Mwen li, mwen ma kompon sa mwen li. Lè, mwen sa mwen pil moun ka mande, mèm kwesyon, ki manye ou fè hani l'ajan, ou pou konye an formule pou sa bay se moun nan l'ajan, mou di l'ajan la. Po jòz fè mwen. Sa pou mèt ou te fè? Waw, ou chen pou mèt la. Bon, mwen vle d'akor pou d'akor, epi yon ewa blis joye, paske mwen do lè klima sa la, ki ka chanje la, e ka ane koza pil bagay, ka fet. Nou we, an septem, nou an septem toujou, yon ete 12 jou pou septem fini.

Se mwen nan pa di mwen ka mette zot a dan mood, ot ka di pa wol ki pa vwe. Hey, ay, ay, ay, ay. A bel bonjou de pou ka ni an bon tan la, mwen ka bien kontan sa. Paske se an finisman di si men, balate pa ni plezi nou pa sav ki sa nou ka jwen demen. Demen pa pou mette jodi a san